ukhumbule lokho ukuthi amanzi abaluleke kakhulukazi. Ngingasho ukuthi kwedlula ukudla, kumele siphuze namanzi bantu bakithi lapha na kuze sikwazi that ukuthi nesikhumba sethu sicobezele ukuthi masifike ekhaya lapha sibolakale ukuthi injiva zifikile ngempela. Sithini itofela ezidlaliwa lishere kuhle yini? Siyabona kuma social media pages lapha kunabantu abakhalakhalayo kuthi hayi umntu nami sedla imali yesitokfela sabantu, abantu sebefuna ukungigamula lapha izinto zakhona.

Patricia Siyanda umunye wabasakazi ba Radio 54 African Panorama okhola ngale gaso Soweto othanda kakhulu igqom uyazalwa namhlanje sithi indoda endala mkhopho esijikele zikuzosa sithi langelihle lamabeletho mfoka mdlandla ukhule uzusale nezinyo lilodwa mazwisele nezinyo lilodwa abafana sebesithi hayi ikhululwane uyathakatha lowana ngathi kuyaba kuyizibusiso zakhona abafana abaningi lo gogo sebenamazinyo lilodwa nje ugogo eligcine lolele izinyo lilodwa ebehlafuna ngalo umumbu uyabona izinto ezinjalo laba seliyisikhali nokuyisikhali ukuthi uma ungamsondelela kabi laphana uyakuntenya ngalo laphana khule mfoka mdlandla laphana siyabonga silo

banjani abantu kahle siqale laphara uyizwe siqala ngaselilisotho laphara kayipula nxa ungayivula nje kuzenzakalane kuDisemba beke abafana nabo bengawuphazamisi ngoba

info@radio54grandpanorama.com bazoyidlulisela ngapha kwezimnandi zodwa uze sikwazi ukuthi siyayihluza siyibone siyicubungule siyihlinze.

athakatha lwala ngathi kuyaba kuyizibusiso zakhona abafana abaningi baka lo gogo sebenamazinyo lilodwa nje ugogo eligcine lona lezinyo lilodwa ebehlafuna ngalo umumbu uyabona izinto ezinjalo laba seliyisikhali nokuyisikhali ukuthi uma ungamsondelela kabi laphana uyakuntenya ngalo laphana khule mfoka mdlandla laphana siyabonga silo silo.

nezi murisei sei kubakaranga koko eh banjani abantu kahle siqale laphara uyizwe siqala ngaselilisotho laphara kayibula nga ungayivula nje kuzenzakalale kuDisemba beke abafana nabo bengawuphazamise ngoba

Ngale ngaseke eSwatini siya kuphi manje siya eBotswana kuthiwa dipesenti zetirongo dipesenti zetirongo zikhona ezinye iipesenti zakhona ukuthi khona azikho mnandi uma ungazitshaya uzidlulise esigabeni sakhona zizokukhama zikwenze ezinye zezinto siya

khona sibhekisise sibizi indaba ezokhuluma ngayo namhlanje indaba yesafety ngefestive season kanje ukuthi ma usiya sijabuliseni o ma usiya emcimbini emnenge izinto omele uzibheke iziphi izinto omele uzibheke

nga kangano sisi ruvimbo muriko ere kumuzanzu ko Radio 54 all the way African panorama chinu chavano into yavanzu.

0: Lama tama kuno nga sabi. No nga sabi ba te kuno manja u twenze. Uwiwa wong po di si. Ama tumbu wong kutse pake te. Bam la di se na wa yesu tu. Da fa ya na.
1: Westview.
0: Na la esansi pake wa zambu yenza la ide. Mosa figa uza ziwa edi la. Mika utwa ilangu uza edi. Ziwa nga bo 6, chabu nga 8, 9, so lambi. Itishu ipapa nga la. Italiani. Ya itishu. Na manju nga experience, utati 20, so shugu iti. Ipapa straight. Ipapa straight, ya.
1: Yeah.
0: Itishu. Nga itati, itali, so shugu. Ufa uza uzi, ipapa, so.
2: Yeah.
0: Ya ziwa. Ikaulo.
2: Mani ya skuru.
0: Eh? Hayi. Iboshwa ndoda. Le nto lezi zidla lento mayiqeda sifaka isoap soap.
2: Yeah.
0: Siyazi. Soap soap baba, hayi zisho. Uma ugwinya inyoka bakufaka isoap soap. Mawuyokata ukakeli lapha. Nyela la nja. Funa le ndimuva. Mayiphuma zayimbamba.

Lisha Jambo, ngabe unjani ngomunye wabasazi be-Radio 54 yamthwelaphana ngolwesine sithi umanzweyi uzweni. Ngikwamukele-ke nawe George Tikore, ngabe unjani? Ngiyabamela emsazweni we-Radio 54. Ngithanda ukuxolisa-ke laphana uma kuthi ngisalibingelela Milton wakwaMakondo, ngabe unjani?

uma kufanele ngihlale ngingenawe mama kungangcono nami nje ngingabi khona emhlabeni eshangimlandela phana uyuma sekela esithi mama hayi nakhona vele kubuhlungu ukungabi nomama kodwa sifuye sikhumbule ukuthi abantu bayakhula phela akukho-ke umuntu owaphila unaphakade siyafika sedlula into ekufanele siyazi ukuthi abazali bethu bakhona ababa nathi baphinde futhi bedlule emhlabeni ngoba nathi futhi siba ngabadala siphinde futhi isikhathi sethu-ke sifike sidlule kulandele-ke enye i-generation.

wona mlaleli ngicabanga ukuthi-ke sakufike kwangqi ngetshe wona ma usandavula nje umsakazo kusokhona ukuthi ufice nje.